Kuna tare da sashen Hausa na TRT muryar Turkiye, kuma kuna sauraron mu akan mita 19 a gajeren zango kan kilohertz 15,320. Masu sauraro, muna muku barka da warhaka daga nan birnin Ankara. Za mu gabatar da labarai daga sassa daban-daban na duniya. Bayan kun saurari labaran duniya, za kuma ku saurari ƙayatattun shirye-shiryen da muka tanadar muku.

Masu sauraro, barkan ku dai. Kuna tare da mu a daidai wannan lokaci kuma a wannan rana ta Litinin 29 ga watan Satumbar shekarar 2026 miladiya. Ga labaran yau, amma da farko ga kanun su. Turkiya ta yi allawa dai da kutsan kungiyoyin masu tsauran ra'ayi na Isra'ila cikin masallacin Al-Aqsa. Turkiya ta kaddamar da dandalin fasahar kirkirarriyar basira na ƙasa Evren domin ƙarfafa masana'antar tsaro. Amurka ta yi watsi da tayin Iran yayin da Donald Trump ke sa ran ƙarin tattaunawa. Farashin ɗanyen mai na duniya ya haura dala 500 kan kowane ganga. Ministan tsaron cikin gida na Isra'ila ya yi alƙawari.

jagoran kashe fursunonin Falasɗinawa da tilastawa al'ummar Gaza da yammacin kokin Jordan barin matsugunansu. Pakistan ta kashe 'yan ta'adda 71 a Balochistan ta zargi India da Afghanistan. Mutane biyar sun mutu a harin da aka kai kan masu haƙar ma'adinai a Najeriya. Yara 17 na cikin bakin haure sama da 250 da aka ceto cikin firgici a gabar tekun Mauritania. Kasar Sudan ta musanta zargin tallafawa kungiyoyin adawa a Habasha. Ga cikakkun labaran tare da ni Yasmin Ahmad. Turkiya ta kakkausar Allah wadai da kutsen da kungiyoyin masu tsatsauran ra'ayi na Isra'ila suka yi cikin masallacin Al-Aqsa da ke gabashin Kudus da aka mamaye ƙarƙashin kariyar sojojin mamayar Isra'ila. Ta kuma yi kira ga al'ummar duniya da su ɗauki matakan dakile ayyukan Isra'ila. A wata sanarwa, ma'aikatar harkokin wajen Turki ta zargi gwamnatin Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu da ƙoƙarin ƙara rura wutar tashin hankali a yankin, tare da kawo cikas ga ƙoƙarin samar da zaman lafiya da kwanciyar hankali ta hanyar keta alfarmar wuraren ibada masu tsarki na musulmai da kuma ayyukan tunzura jama'a. Ma'aikatar ta ce, a bayyane yake cewa gwamnatin Netanyahu na da nufin ƙara rura wutar tashin hankali a yankin da kuma kawo cikas ga ƙoƙarin samar da zaman lafiya da kwanciyar hankali ta hanyar keta alfarmar wuraren ibada masu tsarki na musulmai da kuma ayyukan tunzura jama'a. An karata kuma sake yin kira ga al'ummar duniya da su ɗauki matakan dakile ayyukan Isra'ila da ke keta matsayin tarihi da na doka na masallacin Al-Aqsa. Masallacin Al-Aqsa shi ne wuri na uku mafi tsarki ga musulmai a duniya. Tun daga shekarar 2003, Isra'ila ta baiwa mazauna matsugunan da aka kafa ba bisa ƙa'ida ba damar shiga masallacin a kullum bisa shawarar da ta ɗauka ita kaɗai a lokuta biyu, wato lokacin sallar safe da na bayan azahar. Falasɗinawa sun ce Isra'ila na ƙara ƙaimi wajen mayar da gabashin Kudus ciki har da masallacin Al-Aqsa, wurin da Yahudawa suka mamaye ta fuskar al'adu da addini, tare da ƙoƙarin shafa asalinsa na Larabawa da Musulunci. Falasɗinawa na ɗaukar gabashin Kudus da aka mamaye a matsayin babban birnin ƙasarsu ta nan gaba, bisa ƙudurorin ƙasa da ƙasa waɗanda ba su amince da mamayar birnin da Isra'ila ta yi a shekarar 1967 ko kuma haɗa shi da ƙasarta a shekarar 1980. Turkiya ta ƙaddamar da dandalin fasahar ƙirƙirarriyar basira na ƙasa mai suna Evren da nufin ƙarfafa masana'antar tsaron ƙasar. A wata sanarwa da hukumar masana'antar tsaro ta fadar shugaban ƙasa ta fitar, ta ce dandalin Evren na baiwa masu amfani daban-daban damar cin gajiyar ayyukansu, tun daga kamfanonin masana'antar tsaro da na fasaha zuwa masana ilimi, 'yan kasuwa da ɗalibai. Dandalin ya haɗa da bayanai, samfuran fasahar ƙirƙirarriyar basira da ƙarfin sarrafa bayanai mai inganci a wuri guda. Ana sarrafa umarnin da masu amfani ke bayarwa, amsoshin da tsarin ke samarwa da bayanan amfani da shi ta hanyar manyan na'urorin sarrafa bayanai na GPU da ke cikin Turki. Hakan na hana aika muhimman bayanai zuwa ayyukan adana da sarrafa bayanai ta intanet da ke ƙasashen waje. An tsara tsarin ne domin masu amfani su kasance masu bayar da gudunmowa wajen bunƙasa dandalin Evren, maimakon kasancewa masu karɓar ayyuka kawai. Evren na samar da cikakkun hanyoyin sanyawa bayanai alamomi da horar da samfuran fasahar ƙirƙirarriyar basira domin ayyukan nazarin hotuna ta kwamfuta, kamar gano abubuwa da kuma ware abubuwa zuwa rukuni-rukuni. Haka kuma, an fara aiki da wani ɓangare na dandalin da ke gudanar da manyan samfuran harshe guda 11. Manhajoji da ake da su za su iya haɗuwa da tsarin Evren ta hanyar fasahar API, wadda ke ba da damar samun amsoshi nan take da kuma tura buƙatu kai tsaye zuwa samfurin da ya dace. Domin ƙarfafa amfani da dandalin, za a ba da damar yin kiraye-kirayen API ba tare da iyaka ba har zuwa ranar 1 ga watan Nuwamban shekarar 2026. Cikin ƙanƙanin lokaci, Evren ya samu masu amfani da shi akai-akai 7,500. Ana sa ran dandalin zai taimaka wajen bunƙasa fasahar ƙirƙirarriyar basira a Turki da kuma ayyukan da ke ƙarƙashin shirin aiwatar da fasahar ƙirƙirarriyar basira na ƙasar. Za a ci gaba da haɓaka dandalin ta hanyar ƙara manyan samfuran harshe, hotuna da sauti da aka ƙera a cikin gida, tare da ƙarfafa tsarin sarrafa bayanansa ta hanyar rarraba ayyuka tsakanin na'urorin GPU. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce yana sa ran ci gaba da tattaunawa da Iran a wannan makon, amma ya bayyana cewa har yanzu Tehran bata gabatar da sharuɗan da za a iya amincewa da su ba. Yana mai cewa ta wuce gona da iri wajen neman

jin alamu da sahun imani na ɗaruruwan shekaru da suka gabata. Yayin da muka ci gaba da gangarawa, muka ga ƙananan ɗakuna da ɗakunan addu'a da aka haƙo daga cikin dutse. Na yi tunanin yadda sufaye suka taɓa ƙulle kansu a nan, suna addu'a a ƙarƙashin fitilar kendir. Sanyin waɗannan ɗakunan dutse ya haifar min da nutsuwa mai zurfi tare da ɗauko sautin tarihi da ya gabata. Daga nan sai muka nufi Fashaba, wanda aka fi sani da kwarin Filistoci. A dai ƙofar kwarin, hasumiyoyin dutse da ke tashi zuwa sama sun birge mu. Hasumiyoyin duwatsun da suka tashi daga ƙasa sun yi kama da kayan ado da wani mai fasaha ya sassaƙa da hannunsa, ba aikin yanayi. Kwanciyar da ruwan sama ya yi a kan waɗannan duwatsu a cikin miliyoyin shekaru ya bayyana a nan. Idan mutum ya kalle su da kyau, zai iya jin hannun lokaci yana taɓa su. Yayin da muka ci gaba da tafiya cikin kwarin, Malama Ginesh ta kalli waɗannan duwatsu, sannan ta kalle ni ta ce, "Shin, Sairan, kin san cewa waɗannan duwatsu suna da wani labari na haƙiƙa?" Wuta daga dutse mai aman wuta ce ta ƙirƙiri wannan duwatsu masu laushi da ake kira tuf. Daga bisani, iska, ruwan sama da dusar ƙanƙara suka fara shafe su a hankali. Ɓangaren da ya fi ƙarfi a sama yana kare wanda yake ƙasa. Shi ya sa aka sami waɗannan duwatsu masu suna chimneys. Daga nan, ta murmusa ta ƙara da cewa, amma waɗannan duwatsu suna da wani labari daban a cikin ƙwaƙwalwar jama'a. Wannan labari shine, akwai wasu kyawawa uku da ke urgo. Ana cewa wata 'yar sarki ta kamu da soyayyar wani mai kiwo. Mahaifinta ya so ta auri wani ɗan sarki, amma wannan bai hana ta bin soyayyar wannan mai kiwon da take so ba. Lokacin da ta gane za a kama ta yayin da take ƙoƙarin tserewa tare da wannan mai kiwon, sai ta yi addu'a tana cewa, "Ya Allah, ka mai da mu duwatsu." A nan take su ukun suka koma dutse. Waɗancan duwatsun da muke gani a gabanmu a siffar uwa, uba da yaro suna da alaƙa da wannan labarin. Daga nan sai ta ɗaga idanunta tana kallon nisa inda muka hangi kwarin zalve. Sannan ta ce, "Zalve ma yana da tatsuniya. A da wasu rundunar mayaƙa marasa imani suka ratsa nan gurin suna son ƙona garin. Mutanen garin suka yi addu'a cikin tsoro, sai wani abin al'ajabi ya faru. Sojojin suka koma duwatsu a inda suke tsaye." Daga nan ta kalle ni ta murmusa ta ce, "Kin ga Sairan, kimiyya ta gaya mana yadda aka samu waɗannan duwatsu, amma tatsuniyoyi sun buɗe wata taga a zukatanmu. Wataƙila abin da ya sa waɗannan duwatsun suka bambanta shine haƙurin yanayi da labaran da mutane suke faɗa game da su." A wannan lokacin iska ta busa a hankali, sai muka ji wani baƙon sauti mai ratsawa a cikin bututun hayaƙin duwatsun. Nan da nan na ji cewa wannan wuri ba dutse ba ne kawai, kowane dutse yana ɗauke da labari, kowace inuwa tana ɓoye da wani sirri. Yayin da muka shiga cikin kwarin, muka hango ƙananan ɗakuna da aka sassaƙa a cikin wasu duwatsu. Na yi tunanin yadda Filistoci da sufaye a da suke shiga waɗannan ɗakunan a ƙananan ƙofofi suna yin addu'a da kendir a hannu. Wataƙila har yanzu sautin addu'o'in da aka yi a cikin waɗancan ɗakuna masu duhu suna ɓoye a cikin duwatsun nan. Kowar rana cikin sanyin safiya muka isa wani babban fili inda ake shirya balambalan mai tashi a cikin iska. Iska mai sanyi ta tsananta, numfashinmu yana haɗuwa da hayaƙi, hannayenmu kuma suna yin sanyi mai tsanani. A tsakiyar kwarin an baza manyan balambalan masu tashi cikin iska, masu launuka daban-daban ɗaya bayan ɗaya. Nan da nan sai ga wata ƙaƙƙarfar fashewar harshen wuta. Balambalan ɗin da suka fara cikewa da harshen wuta, kuma da kowane fashewar harshen wuta, haske mai tsaga duhun dare ya cika sararin sama. Sautin ƙarar iskar gas, rawar jiki da maganganun mutane sun gauraye suka karya shirin safiyar. Duk da waɗannan hayaniya, akwai wani sihiri da ya lullube wannan yanayi. Da na isa bakin kwandon katakon, zuciyata ta fara buga da ƙarfi. Na taɓa gefen kwandon da hannuna, na ji sanyi ya ratsa jikina. Na yi tunani a cikin zuciyata, "Shin, da gaske za mu hau sama ne?" A wannan lokacin Malama Ginesh ta ƙaraso kusa da ni, idanunta na ƙyalli, ta yi murmushi ta ce, "Shin, Sairan, kin shirya kuwa?" Nan da nan muka fara tashi, da fari kaɗan-kaɗan, kamar ƙasar ba ta son ta sake mu, amma daga bisani muka fara tashi da sauri har muka kai ɗaruruwan kilomita a sama. Iska ta daki fuskokinmu, kwarin da ke ƙasa suka ragu kamar filin wasa. A ƙasanmu, kwarin zalve tare da gidajen dutse da aka sassaƙa cikin ƙwarewa sun koma can nesa, bututun hayaƙin kuwa sun ɗauki salo daban-daban daga kallon idon tsuntsu. A gaban idanuwanmu, fitowar farko ta rana ta fara bayyana a sararin sama.
Sararin sama ya fara daukar launin shudin shinayya, sannan ya koma ruwan hoda. Bayan ƴan mintuna kaɗan, launin ruwan lemo da rawaya suka gauraye, suka sa sararin Kafadokiya ya haskaka kamar wuta. A wannan lokacin, ɗaruruwan balambalan ɗin iska suka fara tashi a lokacin guda. Ja, ruwan lemo, shudi, rawaya, waɗannan manyan balambalan masu yawo a cikin iska sun rataye a sararin sama kamar fitilu masu launuka iri-iri. Kamar dai an shirya wani babban biki a sararin sama. Zuciyata tana buga da sauri sosai har naji kamar za ta faso kirjina ta haɗu da sararin sama. Naji nauyi ya kau daga jikina, zuciyata ta cika da ƴanci. Naji na haɗu da iska da sararin sama da zinariya mai walƙiya daga duwatsun da ke ƙasa. Na duba kewayena, dogayen inuwa na duwatsun sun miƙe cikin hasken safiya. Sararin sama ba shi da iyaka, mu kuma muna shawagi a cikin nutsuwar shiru. Abinda kawai ake ji shine busar iska da kuma shiru mai kama da tsayuwar lokaci. Wannan lokaci ya kasance sihiri na gaske, inuwar dutse, hasken farko na safiya da kuma sama mara iya. Bayan shawaginmu a balambalan ɗin iska, sai muka tsaya domin mu huta a Venus. Aka kawo mana testikebab, wato farantin nama, da gurasar tanduri da kuma ruwan inibi da aka zuba a cikin tukwanen yumbu. Kamshi da ɗanɗanon Kafadokiya ya kasance na musamman kamar yadda wannan ƙasa take. Tukwanen da aka yi daga jar ƙasar Avanos sun ƙara wa teburin kyan gani. Kowane lokaci da muka kwashe a Kafadokiya ya kasance kamar tafiya cikin lokaci. Wani lokaci muna sauka cikin zurfin ƙasa, wani lokaci kuma muna shawagi cikin sararin sama. Wannan ƙasa wadda ta haɗa tarihi da zamani, tatsuniya da gaskiya, dutse da mutum, ta bar min abin da bazan taɓa mantawa da shi ba a zuciyata. Kafadokiya ba gadon Turkiya kaɗai ba ce, gadon duniya ce baki ɗaya. Abin da ya rage gare mu daga wannan ƙasa mai sihiri shine wurin tarihin duniya na hukumar UNESCO. Hotuna ne na musamman. Launukan balambalan da ke tashi a sama, duwatsu suna haskakawa a cikin hasken rana da kuma labaran da aka sassaka cikin duwatsu. Masu sauraro, a nan muka kawo ƙarshen labarin Kafadokiya a cikin shirinmu na labaran matafi. Amma wannan ƙasa ta tatsuniya za ta ci gaba da kasancewa a cikin ƙwaƙwalwarmu. Ina muku ban kwana, sai mun haɗu a mataki na gaba a wani sabon birni da wani sabon labari.

Masu sauraro, barkanku da dawowa shirinmu. A cikin shirinmu na yau, za mu yi magana ne kan ka'idar da ke cewa wajibi ne wanda ake tuhuma ya tabbatar da da'awarsa. Ɗaya daga cikin ginshiƙan dokokin duniya. Da wannan dokar, mutum bai da laifi har sai an tabbatar da cewa ya aikata laifi. Ana ɗaukar wannan ka'idar, wacce ke ɗaya daga cikin ginshiƙan da aka gina dokokin zamani a kai, a matsayin wani sharaɗi na shari'a mai adalci. Da farko, bari mu fara da kwatankwacin wannan a harshen Turanci na yau, domin masu sauraron mu matasa su iya fahimtar wannan jumlar wanda aka tsara da harshen Turkanci na da. A Turkanci, kalaman "Müddei iddi'ina ispatla mükelleftir" tana nufin cewa wajibi ne wanda ake tuhuma ya tabbatar da da'awarsa. Wannan ka'idar da kuma muke amfani da a rayuwar yau da kullum tana da muhimmiyar matsayi a dokokin zamani. Wannan ka'idar tana da alaƙa da ka'idojin shari'a mai adalci da rashin son kai. Don shari'a mai adalci, ana gabatar da ɓangarorin a gaban shari'a a ƙarƙashin daidaitun sharuɗa. Wajibcin wanda ake tuhuma ya tabbatar da da'awarsa yana da muhimmanci don hana wanda ke adawa da gabatar da abubuwa mara ma'ana ga shari'ar. Wannan ka'idar na tabbatar da rashin son kai da 'yancin kai na kotuna, nauyin hujja akan mai da'awar yana tabbatar da cewa kotu ba ta yi son kai ba kuma ta yanke shawara kawai bisa ga shaidar da aka gabatar. Bugu da ƙari, a tsarin shari'a na wasu ƙasashe ciki har da Turki, wajibi ne masu gabatar da ƙara su tattara shaidun da za su tabbatar da laifin waɗanda ake tuhuma. A dokar hukunta laifuka, ana kare zaton cewa wanda ake zargi da laifi bai aikata laifin ba har sai an tabbatar da hakan. Wannan yana faɗawa cikin ƙarƙashin mutum bai da laifi har sai an tabbatar da cewa ya aikata laifi. Da wannan, ana kare haƙƙin mutane. Ƙa'idar wajibi ne wanda ake tuhuma ya tabbatar da da'awarsa, wanda haƙƙi ne na ɗabi'a idan aka yi la'akari da inda wayewar kai na ɗan adam ta kai a yau, haƙiƙa wata nasara ce ta zamani. Musamman a cikin zamanin tsakiya a Turai, ya kasance abu mai muhimmanci ga mutanen da ake zargi da laifi su tabbatar da cewa ba su aikata laifin ba. Lamarin ya kuma fi muni a kotunan da ke aiki da dokokin addini. Hukunce-hukunce kamar jefa mutanen da ake zargi mayu ne, ko kuma waɗanda suka yi ridda, da kuma yadda da su a matsayin marasa laifi idan sun rayu, na daga cikin abubuwan da suka bar baƙar tabo a tarihi. Ƙarshen shirinmu na wannan lokacin kenan, a madadin tawagar shirin Jaida Kege, Alper Beshe da Murat Urem, da kuma ni Yasmin Ahmed da na gabatar muku da shirin, ku huta lafiya. Saboda

Ƙarshen shirinmu na wannan lokacin kenan daga nan sashen Hausa na TRT muryar Turki. A madadin dukkan abokan aiki da waɗanda ke sarrafa na'ura muke cewa, ku huta lafiya.